0: Itu ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Legani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magka-aberya sa daan. Ang init pa naman.
6: Let's do this together!
5: Para happy ang summer,
4: kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
8: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
9: Epteka! Ano meron sa kisame?
10: Huh?
9: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
9: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
3: Handa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kinalang pagtugis kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ulat ng RP1, sinabi ni CIDG Director of Police Major General Robert Morico II na kahanda ang CIDG na gamitin ang kanilang buong puwersa sa paghahanap kay Senador de la Rosa. Sa tanong kung namamonitor nila ang galawan ni de la Rosa, hindi niya sinagot ito dahil sa pagkasensitibo ng kanilang operational procedure. Dagdag ni Morico, gagawin ng CIDG ang kanilang tungkulin alinsunod sa International Humanitarian Law at Police Operational Procedures. Nasa yellow alert status uli ang Visayas Grid simula 4 p.m. hanggang 9 p.m. kagabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ito ay dahil pa rin sa manipis na reserbang kuryente sa grid. Sa ulat ng NGCP, 11 power plants ang nasa forced outage ngayong Mayo, habang may iba pang mga planta na tumatakbo sa D-rated capacities. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
8: Republika.
6: 87.5.
1: Republika ni Juan.
10: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
8: Love inspired and easy to the ear.
1: This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
1: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
0: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Meron tayong ulat sa RP1. Sinisiguro ni Peace Advisor Secretary Mel Sinen Sarmiento ang non-interference sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging malaya, maayos, mapayapa at tapat ang halalan bilang paggalang sa karapatan ng mamamayan sa BARMM. Ayon kay Sarmiento, katuwang nila ang COMELEC at security cluster ng COPAPRU sa pagsusulong ng ligtas at mapayapang eleksyon. Kaugnay pa rin sa BARMM elections, sinabi ni Kalim Sarmiento na on track pa rin ang transmission mechanism sa ilalim ng peace process. Aniya, inaasahan nilang matatapos ang political track pagkatapos ng halalan bago tutukan ang normalization at decommissioning process. Inamin din ni Sarmiento na nagkaroon ng pagkakaantala dahil sa kawalan ng chairperson sa Government Peace Panel, pero meron silang catch-up plan upang maituloy ang mga kinakailangan hakbang. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
6: Juan Balita.
0: Juan Balita.
6: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
10: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 92.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Tubig, tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig, pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
5: Ngayong summer, always remember, water.
6: Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
6: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
6: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
6: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
5: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republicani One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
10: Kultura
9: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
11: Hinikayat ni Energy Secretary Sharon Garin ang pagtitipid sa kuryente ng mga consumers. Aniya sa ganitong hakbang ang mga Pilipino sa buong bansa ang makikinabang rin dito. Ito ang kanyang pahayag sa paglunsad ng Energy Conservation Program na Oras Natin sa Efficiency o ONE Campaign. Ayon kay Garin, hinihikayat ng ONE ang mga individual na simulan ang pagtitipid sa enerhiya. Binigyan naman ng Department of Justice o DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin na si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa kanyang arrest warrant sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay rito sa ayaw at sa gusto ni Senator de la Rosa, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ipatutupad na nila ang arrest warrant laban kay de la Rosa sa lalong madaling panahon. Siniguro ng NBI na wala nang maaaring makapag-delay sa kanilang pag-aresto kay de la Rosa. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
9: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
14: Ako si Juan.
15: Ako si Juan.
16: Ako si Juan.
17: Ako si Juan.
9: Ikaw.
18: Ako.
9: Tayo.
18: Ang bawat Pilipino.
9: Every Juan.
19: Ako si Juan.
9: At ako, ang boses mo.
4: Ang boses
9: ng ating Republika.
4: Republika.
9: Sa 87.5.
4: 87.5.
20: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. The beat continues
9: with the music
4: of everyone.
9: Everyone.
4: This is Pop Goes the World.
9: Sa 87.5.
4: 87.5.
9: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republic 91.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw. Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured Asian song. Our featured track is the nostalgic Singapura Sunny Island that captures an era when Singapore was a warm, hopeful crossroads of culture, trade, and history. The name Singapura means Lion City, reflecting the country's historical roots. It tells the story of migrants who built a shared island identity.

0: was Singapura, Sunny Island from Singapore. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugugan. Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan. Goes the world

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikani Juan. Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
1: Theme parks, resorts, malls, hotels.
0: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan. Let's do this together! Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Lahat ng kinaukulang unit ng pulisya ay nataas ang mahigpit na sundin ang mga operational procedures at igalang ang karapatang pantao sa pagsasagawa ng kautusan ng pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ulat ng GMA, ito'y sa pagbalita ng PNP na pag-deploy ng tracker teams para arestuhin ang senador. Kahapon sinabi ng Justice Secretary Frederick Vida na ang PNP at NBI ay inatas ang arestuhin ng senador sa gitna ng ICC arrest warrant. Ulat ng RP1 na nawagan si Senator Risa Hontiveros kay Senator De La Rosa na igalang ang mataas at makipagtulungan sa legal na proseso kasunod ng anunsyo ng DOJ. Iginiit ni Senator Hontiveros na mahalagang manaig ang rule of law sa gitna ng usapin. Maulap at posibleng maulan sa Timog, sa Caraga hanggang Davao dahil sa trough ng LPA East ng Southern Mindanao. Sabi ng PAGASA, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na dalawang araw. Maapektuhan ng easterlies ang Luzon at Visayas. Bahagyang maulap sa Metro Manila, 37, maaaring uminit ng 42. Ako si Grace para sa One Balita.
4: Juan Balita.
6: Juan Balita
4: sa 87.5. Sa bawat pagsikat ng araw,
7: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
8: Ipagmalaki ang republika natin.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
14: Ako si Juan.
15: Ikaw.
16: Ako.
17: Tayo.
16: Ang bawat Pilipino.
4: Every Juan.
18: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
4: Ang boses
16: ng ating republika.
4: Republika.
16: Sa 87.5.
4: 87.5.
19: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
16: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
4: 3, 2, 1,
16: siesta ka lang dyan.
4: Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
12: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
4: 1, 2, 3.
12: 1, 2, 3.
4: Music for you and me.
12: 1, 2, 3.
4: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Ate, palista muna ha.
3: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
4: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.
4: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya.
5: Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
3: Ang Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
6: Pagod si Manong sa biyahe,
4: huwag mo i-1-2-3.
3: 1-2-3.
4: 1-2-3.
3: Music for you and me.
2: Sa 87.5,
3: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Ligtas na nakauwi sa bansa kagabi ang 18 OFWs mula Kuwait bilang bahagi ng patuloy na repatriation program ng pamahalaan. Ayon sa post ng Migrant Workers Department, dumating sila sa NAIA sakay ng Emirates Airlines flight at sinalubong ng DMW, OWA at medical personnel ng Manila International Airport Authority katuwang ang new NAIA Infrastructure Corporation. Nakatanggap sila ng agarang serbisyong medikal, financial assistance, pansamantalang matutuluyan at transportation assistance pauwi sa kanikanilang mga lalawig.

0: Balita overseas, nanatili sa magkasalungat na posisyon ang US at Iran kaugnay ng uranium stockpile ng Tehran at control sa Strait of Hormuz. Bagamat sinabi ni Secretary of State Marco Rubio na mayroong ilang magandang senyales sa usapan. Ulit ng Reuters, sinabi niyang hindi posible ang solusyon kung magpapatupad ng tolling system sa Strait of Hormuz. Sabi ng isang senior Iranian source, wala pang napagkasunduan pero nabawasan na ang ilang gaps. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
11: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
0: Tuloy ang delightful afternoon
13: with more music, your music,
0: music for every Juan.
13: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
13: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
11: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan.
4: Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
6: Abay, oo nga no. Eh, bakit nangitim?
7: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
8: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
5: Papayagan ka naman ng boss mo.
8: Di ba, ma'am, sir?
4: Whatever. Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin ng araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
9: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
9: Republika.
4: Republika ni Juan.
9: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
0: Trabaho ka muna!
5: Baka ma-Juan-2-3 ka!
4: Juan-2-3!
9: Juan-2-3! Music for you and me!
4: Juan-2-3! Sa 87.5,
9: Republika ni Juan!

0: This is 87.5.
1: 87.5.
0: At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Pinag-iisipan ng Baguio City Council ang pagtaas ng legal drinking age mula 18 to 21. Ula sa Inquirer, sinabi ni Councilor Elmer Datuin, chair ng Komite ng Kalusugan, na dapat tugunan ng liquor regulation bilang health issue. Sa pamamagitan ng pag-introduce ng addiction preventive at mediation programs, pati na ang pagtaas ng legal drinking age. Binanggit niya ang ilang pag-aaral ng WHO na nakakita.

0: makita ng makabuluhang pagbawas sa alcohol abuse at alcohol-related accidents kapag ang minimum legal drinking age ay 21. Simula Lunes, bibigyan ng libreng parking ang mga motoristang pipiling sumakay sa LRT2. Ulit ng PNA, libre ang parking sa LaGuardia Station ng LRT2 sa Maynila sa mga sasakay ng LRT2 mula alas 4 ng umaga hanggang 11:30 ng gabi. Kailangan kumuha ng parking stub sa security personnel ng LRTA. Pangalawang beses na ito sinagawa noong April 21, ipinatupad ang libreng parking sa Santolan Station ng LRT2. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.
2: Just look at you.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Bit-bit ang isang gitara.
12: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
13: Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo.
14: Kaya tawagin na sila.
15: Papunta sa tagpuan ng masa.
16: Dito sa ating tambayan.
17: Sa Kalye ni Juan.
18: Kalye ni Juan.
19: Kalye ni Juan.
20: Sa 87.5.
21: Republika.

0: That was Isan Lumplern from Thailand. Our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
4: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
6: Kultura
4: ni Juan.
8: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Dineklara ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang May 27 na regular holiday nationwide para sa observance ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Ulit ng PNH, sinagawa ang proklamasyon sa rekomendasyon ng National Commission of Muslim Filipinos. Kinikilalang regular holiday sa bansa ng batas ang Eid al-Adha. Itinalagang bagong Deputy Chief for Operations and Chief ng PNP Directorate for Intelligence, Major General Wilson Joseph Lopez. Sa Inquirer, inulit na papalitan niya si outgoing PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Edgar Allen Okubo, na nag-retire kahapon. Ang PRO 12 Director, Brigadier General Arnold Ardiente naman, itinalagang upang Chief ng Directorate for Intelligence. Isasara panandalian ng northbound lane ng Dimasalang Bridge sa Maynila para sa rehabilitasyon simula Sabado, May 23. Mula sa PNA, inanunsyo ng DPWH North Manila District Engineering Office na ang retrofitting at replacement ng slabs ay aabuti ng 5 buwan. Mananatiling bukas ang southbound lane. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
6: 87.5
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
3: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
3: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
3: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican Juan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Pinagtibay ng Pilipinas ang commitment nito na i-secure ang Southeast Asian region sa pagbubukas ng Department of National Defense ng Ad Hoc ASEAN Defense Senior Officials Meeting o ADSOM Plus Working Group. Ulit ng PNA, sinagawa ito via video conference noong May 20. Pinag-usapan ang papel at ambag ng mga kabataan sa defense sector sa Peace Building, ASEAN Defense Ministers Meeting Plus Experts Working Groups, co-chairship sa 2027-2030 cycle at ang susunod na direksyon ng mga ugnayang pangdepensa sa ASEAN para sa 2026. Inaprobahan ng House Committee on Government Enterprises ang House Bill 207, panukalang naglalayong ibaba ang optional retirement age ng government workers kasama ang public school teachers mula 60 to 56 years old. Sa PNA, malugod na tinanggap ni House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino ang approval ng komite na tinawag niyang mahalagang hakbang para sa mas makataong retirement policy. Pero binigyan din niya na hindi nito binababa ang compulsory retirement age, pinapalawak lang ang option para sa mas maagang pagretiro. Ako si Grace para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
0: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
4: Ito ang ating republika.
7: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
2: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock. On the time machine. Sa Republika.

0: 87.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station, your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: The Time Machine. The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
4: Kultura
5: natin.
4: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Pinirmahan ng Pangulo ang executive order na nagtataas ng minimum access volume para sa pork imports sa 204,210 metric tons para tugunan ang supply shortages at patatagin ang market prices. Mulat sa PNA ayon sa EO, ang malaking kakulangan sa supply at patuloy na mataas na presyo ng baboy dulot ng ASF ay nagresulta sa pagtaas ng gasto sa pagkain na nakaapekto sa mga mamimili. Balita sa US, nag-issue ng travel restrictions sa mga Amerikanong pauwi ng US na nanggaling sa mga bansang apektado ng Ebola. Ulit ng UPI ang mga American citizens at lawful residents na nanggaling kamakailan sa Democratic Republic of Congo o DRC, Uganda o South Sudan nitong huling 21 days ay kailangang pumasok sa US sa Washington, D.C. para sa mas pinaigting na health screening. Yan ay bago sila makauwi sa kanilang final destination. Inanunsyo ang bagong restriction matapos i-redirect ang isang Air France flight na papunta ng US sa Montreal matapos malamang may isang pasaherong galing DRC. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
6: One Balita.
4: Sa 87.5.
9: Ito ang ating Republika.
4: Republika.
5: Republika
4: ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
1: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
4: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang Republika po.
1: Ito ang ating Republika.
2: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: kiss. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani One.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit,
2: huh?
1: Ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente.
3: Electric fan muna!
1: Huwag aircon agad!
2: Huh?
1: Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream.
4: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
1: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republican Juan.
1: Yo. Sa pula, sa puti, sa bughaw. Sa sinag na dilaw. Nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer. And make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
2: Sige ka.
0: Aasim ka niyan.
1: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republican Juan.
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: The Time Machine.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
9: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
9: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
9: Wonderful tonight.
10: Wonderful,
9: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
5: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
13: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
12: Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 96.5 Republic Anihuan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República
1: 87.5
0: República ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magka-aberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng pula at bughaw.
2: Pula at bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika. Wonderful Tonight.
3: Wonderful Tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
6: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang kulat bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
8: Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5
0: Republika ni Juan.
1: Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
5: Huh?
1: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
0: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon ating angkinin.
0: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika
1: ni Juan.
0: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Renew your soul.
1: Renew your soul.
0: Refocus your goals. Relax lang at mag-enjoy.
1: Weekend Republic.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
0: Ngayong summer, always remember water.
2: Let's do this together.
0: Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
8: 87.5.
0: Republika ni Juan. Happy weekend! Tama na muna ang worries. Enjoy! And make memories.
9: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
9: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
2: Kultura
0: ni Juan. Self-care is not selfish. It's necessary. Happy weekend, Karepublika!
2: Weekend Republic!
0: Weekend Republic! Sa 87.5, Republika ni Juan!